so a sai da wadannan mawaka Ibrahim bar mu shiga bitar wasu daga cikin kanin labaran duniya kun ci gwamnatin Najeriya ta sha alwashin ceto daliban jiyoyin Oyo da Borno da aka sace yayin da yan sanda a Najeriya dinke ci gaba da tsare jami'an INEC hukumar zabe ke na mai zaman kanta saboda zargin sa da fitar da bayanan sirri na masu zabe a jamhuriyar Niger ko mutane 49 ne suka gamu da ajalin su kamakon kishirwa bayan da motar sa lalace a cikin hamadar Sahara yayin da shugaban Niger ke ziyara a kasar Turkiya inda suka cimma yarjejeniyoyi a fannonin ilimi kasuwanci da lafiya da kuma diplomasiya dika da wannan muka kawo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa da ku masu sauraron da sunan daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI Shamsiya Haruna Ibrahim Tukurkefi da muka yi asubanci da su ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki sanar da alheri mu kasance cikin koshin lafiya.

0: karfe 5 agogon Nigeria Niger kamar da Chadi karfe 4 kenan agogon TU da na Ghana an kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 16
1: Kamisali
0: Mai sauraro barkamu da yammaci da fatan mun wuni lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su Mai martaba sarkin Arkungun dake jihar Kebbi ya bukaci al'ummar masarautarsa da su mallaki makamai don kare kansu daga hare-haren yan ta'adda Daruruwan al'ummar Libya ne suka gudanar da zanga-zangar neman bakin haure su fice daga kasar. Hakanan za ku ji cewar Majalisar Dinkin Duniya ta ce yakin gabas ta tsakiya na ƙara jefa miliyoyin mutane cikin yunwa. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gani yadda matsalar tsaro ke ci gaba da ta'azzara a yankin arewacin Najeriya. Daya daga cikin fitattun sarakunan kasar ya buƙaci jama'arsa da su haɗa kuɗi domin siyan makaman kare kansu daga yan ta'adda. Mai martaba sarkin kabin Argungun Alhaji Muhammad Sama'ila Mere ya bayyana hakan ne a lokacin da yake karɓar bakuncin tawagar hakimansa ga dai kaɗan daga cikin jawabin da yi
2: da farko mu sanar da abin da muka sani tsakani da Allah yake faruwa domin shugabancin mu ya san ga abin da yake faruwa kuma ya san matakin da zai ɗauka na biyu mu tashi sai mu haɗa kan al'ummarmu kowane gari ya kare kai kowane gari ya tanadin abin da zai kare kanshi ku yi gidauniya ku sai makamai ku riƙe domin kariyar garuruwan wayan kun saya kun yi tanadin nan ku bari duk wanda yake ne ya san kun yi tanadin nan domin sanin kuna da makami zai sa wani ya shakka su a garin amma bai halatta ba ga musulmi mu zauna kara zube wani ya zawo ta bayan gida ya kama matan mu ya kama ƴaƴan mu ya karbe dukiyar mu na tsaye muna kan addinin mu ya tanadi ga wannan kuma ya horar da mu wajibi ne kowane gidan musulmi zai haƙuri kuma mu zan tsaye muke ba kwance ba amma ayi kuwa waje mai gari ya sheka da gudu kowa ya bi shi bai kama da mu na imani ba wanda zai gudu ya bar gidan shi ko matan shi da yaran shi yaran shi su ganne shi gobe da sai an tashi ya dawo da cikin daji a ce shi a gaba ana bi a guje domin wannan miji ya zo gidan shi wannan bai dace ba ku yi tanadi tara abin za ku tara ku sai makamai makaman nan ba mu ce ku amfani da shi don ku yi ta'addanci ba a domin ku kare kanku kuma abin yayi mata yawa wanda ya kawo muku farmaki ku kare kanku kariyar kai ba laifi bane in an kashe ka kuma akwai tanadin da Allah ya maka kowane musulmi ya san da wannan
0: Mai martaba sarkin kabin Argungun Alhaji Muhammad Sama'ila Mera kenan. Jami'in kula da ayyukan cin kai na Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya Muhammad Malik Fa ya buƙaci hukumomin ƙasar da su gaggauta wajen ganin an sako yaran makaranta da malaman su da aka sace a hare-haren bayan nan da aka kai jihohin Oyo da kuma Borno yana mai bayyana lamarin a matsayin barazana ga bangaren ilimi. A cikin wata sanarwa da jami'in ya fitar ya nuna damuwar sa kan yadda tabarbarewar lamuran tsaro ke suka fara shafar lamuran koyo da koyarwa a kasar. A jiya ne aka kammala bukukuwan cika shekaru 70 da kafa rundunar sojin ruwan Najeriya wanda ya samu halartar manyan baki da kuma wasu sojojin ruwa daga kasashe da ke makwabtaka da Najeriya da kuma wakilan sojojin Amurka. Bayan kammala bikin Ahmad Abba ya tuntubi ministan tsaron Najeriya General Christopher Musa Memorabus ta kuma tsokacin da ya masa kai.
3: Muna maganar nasarar da aka samu ya yi yawa baki ma ba zai iya faɗi duka ba. Mun dai gode ma Allah cewa dukkansu suna kan aiki yadda ya kamata. Mun gode mu shi kuma shugaban ƙasa yadda yake ba da kuɗi yake approving yadda ake siyan ships da za a yi amfani da su kagar jiya da suka yi lokacin da aka yi ranar litinin da aka buɗe kagar ship da yawa da suka zo ba na Najeriya ba kaɗai ma har da ƙasashen da ke kusa da mu to abinda muke so kenan haɗa kai tare duk za mu iya samun maganin wannan tashin hankalin da ake yi wannan ta'addanci da ake ko kan ruwa ma akwai ta'addanci to wannan task force ɗin da aka set up shi ne zai taimake mu ya tabbatar cewa ruwanmu mun riƙe an hana mutane da ke zuwa daga waje su zo su yi masatan kifayenmu masatan nasarorin da muke da su cikin ruwa su petrol da suke zuwa su shiga su kwashe su wuce to kuma mun gode yanda kasashen da ke tare da mu su ma sun miƙa waya

0: sun nuna mana cewa su ma suna tare da mu. Mun gode musu kuma su sojojin ruwa kuma mun ce musu mun gode kuma Allah ya taimake mu.
1: Ministan tsaron Najeriya General Christopher Musa Mai Murabus kenan. Rahotanni na nuna cewa mayaka masu ikirarin jihadi sun kashe sojojin Najeriya 3 a wani harin farko da suka kai sansanin soji tun bayan kashe mataimakin jagoran su. Wasu majiyoyin tsaro sun shaida a kamfanin dillancin labarai na AP cewar a ranar Laraba da ta gabata ne mayakan ISWAP suka kai harin kan sansanin soji da ke garin Gajimanna mai nisan kilomita 50 daga birnin Maiduguri fadar jihar Borno. To duk da yadda daga Najeriya ce ta fara tantance 'yan kasar ta fiye da 1,000 don mai da su gida daga Afirka ta Kudu sakamakon tsanantan har-haren kyamar baki. Wato na bakar fata a Pretoria, Hauwa Halliru Gwangwazo na dauke da karin bayani.
2: Sabon yunkurin na Najeriya na zuwa ne bayan Ghana ta kwaso ɗaruruwan 'yan ƙasarta daga Afirka ta Kudu a matsayin matakin ceto su daga cin zarafin da suke fuskanta a ƙasar. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Kimibi Abiyanfa ya shaida wa kamfanin dillancin labarun AFP yau Juma'a cewa an fara tantance 'yan ƙasar da ke da sha'awar komawa gida tun jiya Alhamis. Ko da yake ya ce ba su kai ga tattara jimillar adadin mutanen ba, amma suna sa ran tantance fiye da 'yan Najeriya 1,000 da za a maido gida a wata sanarwa da aka sanya wa hannu ranar Talata. Ofishin jakadancin Najeriya a Pretoria ya sanar cewa sun tattauna da mahukuntan Afirka ta Kudu don su bayar da damar kwaso har mutanen da ke da laifuffuka maimakon a tsare su a can. A 'yan kwanakin nan ne cin zarafin 'yan Afirka baƙaƙen fata ya tsananta a Afirka ta Kudu, har ma 'yan ƙasar suka baiwa baƙi wa'adin zuwa nan da 30 ga watan Yuni don ficewa daga ƙasar da fiye da 'yan ƙasashen wajen miliyan 3 ke rayuwa a cikin ta.
1: Kimanin mutane 49 ne suka rasa rayukansu a Sahara Asakama da ke kan iyakar ƙasashen Algeria, Mali da kuma Niger. Bayanai da aka tattara sun nuna cewa mutanen sun fito ne daga ƙasar Mali akan hanyarsu ta komawa gida domin gudanar da shagulgulan babbar sallah. Kabir Yusuf ya haɗa mana rahoto a kai.
3: Majiyar ofishin gwamnan jihar Agadez ta ce an tarar da gawarwaki da dama a ƙarƙashin motar da kuma kewaye da ita a tsakiyar hamada. Rahotanni sun nuna cewa matafiya sun shafe kwanaki a cikin hamada ba tare da ruwa ba, bayan da motar da suke ciki ta lalace. Tawagar da gwamnan jihar Agadez ya aika ta binne mutane 49 a wurin, sai dai mutum 2 sun tsira waɗanda suka shafe tafiyar sama da kilomita 50 a ƙafa kafin su isa Asmaka, inda suka sanar da hukumomi. Matsalar da ke haifar da irin wannan ibtila'i ita ce rashin zuwa yin rajista a tasha, inji Abba Sa'idu, wakilin ƙungiyar direbobi masu shiga Sahara.
4: Majority mutanen nan fasashe ba su hawa mota a cikin tasha, a ɗauke su a fitar da su ba tare da sandika ta sani ba ko police ya sani ba. Da za a fita ko da ɓata ne an san motar ga ta fita lokaci kaza ta fita, ta kai ba ta kai ba, duk mun muna da labari.
3: Shugaban kungiyar masu kawo agajin gaggawa ta APS Shehu Aziz ya ce wannan shine karo na farko da mutane suka bata a wannan hanyar ta Mali.
5: Wannan al'amari da ya wakana jiya bisa hanyar Mali yammacin garin Asamaka, wani sai mu ce sabo ne a gare mu. Mafi yawa muna samun irin wannan labari na mara daɗi bisa hanyoyi wanda suke fita da Agadez zuwa Libya ko da Agadez zuwa Algeria. Sai kwatsam muka samu ga labari ya hoto inda da kwa wasu motoci da watakila wannan abin da bai samu ba.
3: Wannan ibtila'i da ya sake nuna irin hadarin da ke tattare da zirga-zirga a cikin hamadar Sahara.
1: Kasashen Niger da Turkiya sun rattaba hannu kan yarjejeniyoyi a fannin tsaro da ilimi da kasuwanci da lafiya da kuma diplomasiya, yayin ziyarar da shugaba Abdurrahman Tchiani ya kai wa Recep Tayyip Erdogan. Cikin yarjejeniyoyin da kasashen biyu suka rattaba hannu sun hada da haɗin gwiwa a fannin ilimi tsakaninsu, wacce za ta fara aiki daga wannan shekara ta 2026 har zuwa shekarar 2030. Gwamnatin sojin Burkina Faso ta ɗauki sabbin matakai na murƙushe masu adawa da jagorancin Ibrahim Traore. Hauwa Aliyu na ɗauke da ƙarin bayani.
6: Captain Ibrahim Traore ya karɓi mulkin ƙasar ne bayan juyin mulki kusan shekaru 4 da suka gabata, inda yanzu ƙarara yake nuna ƙin amincewa da sauya mulkin ƙasar zuwa demokradiyya. Wannan ya sa shugaban ke amfani da ƙarfin soji wajen hukunta masu sukar gwamnatinsa, ciki har da wasu fitattun malamai da magoya bayansu da ɗalibai da duk masu adawa da gwamnatinsa. Bugu da ƙari, magoya bayan shugaban kan bibiyi masu adawa da gwamnatin ƙasar ta kafafen sadarwa su kama su ko su yi garkuwa da su a wasu lokutan kuma akan tura kosassun majiya karfi ne rufe da fuskokin su cikin shigar fararen hula su kama duk wani mai kalubalantar gwamnatin waɗanda suka yi sa'a akan tura su gidan wakafi ne waɗanda aka samu akasin hakan akan tura su yaki da masu ikirarin jihadi ne yayin da wasu kan bace baki daya a baya bayan nan gwamnatin Burkina Faso ta yi garkuwa da wani babban limami Imam Muhammad Ishaq Kindo na kusan kwanaki 7 tare da kai shi wani wuri da babu wanda ya sani
1: labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International daruruwan al'ummar Libya sun taru a gaban ofishin kula da yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya a birnin Tripoli inda suke zanga-zangar adawa da bakin haure tare da bukatar su fice daga kasar Ruqayya Abba Kabara na dauke da ci gaban labarin
7: Masu zanga-zangar na bayyana cewa Libya ta ƴan Libya ce dan haka ba sa buƙatar wani wanda ba dan ƙasar ba ya ci gaba da kasancewa a cikin ta. Al'ummar ƙasar sun jima suna kalubalantar hukumar ta kula da bakin haure da mayar da ƙasar su cibiyar jibge mutane ba ji ba gani. Bayanai sun nuna cewa an hango masu zanga-zangar na daga kwalaye dauke da rubutun cewa buƙatar mu ta bakin haure su fice mana daga ƙasa ba nuna wariya bane. Libya ba sharar jibge bakin haure bace. Libya dai na zaman wata cibiyar taruwa da kuma tsallakawar bakin haure zuwa turai daga nahiyar Afirka ta kan tekun Mediterranean wata kididdigar kungiyar kula da yan gudun hijira ta nuna cewa a tsakiyar shekarar 2024 akalla mutane 900 ne suka tsallake nahiyar Afirka zuwa turai daga Libya mafi yawan mutanen da suka bi ta Libya a wancan lokaci zuwa turai yan asalin Sudan ne
1: Jami'an tsaron Somalia sun ce sun samu nasarar maido da zaman lafiya a yankuna biyu na babban birnin kasar kwana guda bayan da aka samu musayar wuta tsakanin sojojin kasar da kuma ƴan tawaye masu alaka da ƴan adawa lamarin da ya sanya fararen hula tserewa daga yankunan su harban da aka samu a wannan makon sun zo ne bayan wata zanga-zanga da aka shirye yi don nuna rashin amincewa da matakin shugaban kasar Hassan Sheikh Mohamud da ya dauka na ci gaba da jagorantar kasar duk da cewa wa'adin mulkin sa ya kare a watan da ya gabata Majalisar Dinkin Duniya ta ce hasashen da ta yi na cewar yakin gabas ta tsakiya ka iya jefa miliyoyin mutane cikin yunwa na ƙara tabbata ganin yadda aka gaza kawo ƙarshen yakin Hauwa Aliyu na dauke da ƙarin bayani
6: Makwanni bayan kaddamar da yakin da Amurka da Isra'ila suka yi kan Iran, hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewar hauhawan farashin makamashi a duniya na iya haifar da tsadan abinci da kuma karancin sa. Hukumar ta ce muddin farashin danyen man fetur ya kai watan Yuni ana sayar da shi kan dala 100 kowace ganga. Akalla mutane miliyan 45 za su fada matsalar yunwa a kasashen duniya da dama, baya ga mutane miliyan 320 da ke fuskantar barazanar karancin abincin. Ganin lokacin da aka dauka ana tattaunawa ba tare da cimma yarjejeniyar zaman lafiya ba ko kuma kawo ƙarshen yakin ba ko kuma bude mashigin ruwan Hormuz da ake amfani da shi wajen jigilar abinci hukumar ta ce hasashen ta ya tabbata director hukumar Jean Martin Bew ya ce bayan kwashe watanni uku ana fafata wannan yaki hasashen su ya tabbata kuma ya zama wajibi a dauki matakin gaggawa akai rahoton majalisar ya ce daga cikin yankunan da matsalar za ta yi kamari har da yankin arewacin Afrika inda za a samu karin mutane miliyan 2.5 a Somalia da za su gaza ciyar da kansu.
1: Majalisar Dinkin Duniya ta ninka adadin kudaden tallafin da al'ummar Lebanon ke bukata bayan da yaki tsakanin Hezbollah da Isra'ila ya daidaita fararen hula watanni uku cikin wannan yaki ya haifar da tsananin tashi wato tashin hankali ga fararen hula da Majalisar Dinkin Duniya ta ce yanzu ana buƙatar dala miliyan 640 don taimaka musu da kayan agaji shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta Majalisar Dinkin Duniya a Lebanon Imran Reza ya ce yakin ya kashe fararen hula sama da 3,500 tare da jikkata wasu sama da 10,000 shugaban Ukraine Vladimir Zelensky cikin wata budaddiyar wasiƙa ga shugaban Russia Vladimir Putin ya nemi su zauna bisa teburin sulhu domin kawo ƙarshen yaki tsakanin kasashen biyu lamarin da shugaba Putin din ya amince da shi dangane da wannan mataki muka tantabi mai sharhi kan siyasar duniya Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa shin ko wannan wata nasara ce da za ta iya kawo ƙarshen wannan yaki kuma hakan abu ne ma mai yuwa ga abin da yake cewa
8: baya zaka fahimci kasashe sun sha gaya mishi ai kokari a sasanta wannan abun to tunda shi wannan abun zaka iya gane cewa a kodi a cikin gida ya fahimci ana samun rashin nasara da aka rika samu ɗan kwanakin nan wanda ya dinga kashe masa sojoji kuma Raja ta ci gaba da cin wurare zaka fahimta kila wannan matsin ya karasa yayin wannan abun ya kamata ya je tunda Putin ya dade yana matsawa kan wannan abun cewa sai su biyun sun zauna tare da su da kansu ba sai wani ya shiga ba amma kafin ya je Russia shine cewa akwai guarantee da ya kamata ya samu daga cikin manya-manyan kasashe wanda za su tsaya su ce to Putin zai je shugaba Putin kai ya kama shugaba Zelensky ko ya rike shi haka misali zaka ga kaman kasar China za su iya yin wannan abin su tsaya ma Zelensky su bashi guarantee cewa in yaje ba abin da zai faru
1: Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa kenan Iran ta sake jaddada goyon bayanta ga mayakan Hezbollah na Lebanon tana mai buƙatar Isra'ila ta fice daga yankunan kudancin Lebanon din da ta mamaye karfe 5:15 take labarin wasanni kenan kai tsaye muna tare da Shago Nura Ado Suleiman
9: yau ni da nake kokarin ce maka ba sai ka ambanto dan ba da bakin zare ba
1: domin na san kai shago ne
9: ka san ana gab da fara gasar cin kofin duniya to bari mu kalli wasu daga cikin manyan ƴan wasa da kafar Arafai ta ce su ne za su fi nuna bajinta ko su taka rawa ita wannan gasa to na daya shine Kylian Mbappe wanda ake hasashen zai iya kafa tarihin zama wanda ya fi kowa cin kwallaye a dan wannan tsakani a ita wannan gasa ta cin kofin duniya
1: haka
9: domin a 2018 da 2022 yana da jimillar kwallaye 12 kuma ka halarci gasa
1: biyu
9: ka ci kwallaye sama da 10 a gasar cin kofin duniya
1: ba karamin
9: aiki bane ba to na gaba shine Lionel Messi wanda shi ma shekarunsa sun tura yana gab da cimma shekaru 40 wanda ake ganin zai sabunta hamayyar da ke tsakaninsa da Cristiano Ronaldo dan shekaru 41 shi ma da zai haska kuma da masa ta karshe ta lashe wannan gasa
1: wanda kuma ya kara kofin da suka lashe a kasa-kasa.
9: Shi Messi kenan.
1: Na'am.
9: Eh amma shi Ronaldo ina ga abin da kamar wuya in dai ba sa'a ba wai abin rabo ne kuturu ya kama tarwada. To Lamine Yamal wanda a dazun nan aka bayyana shi a matsayin gwarzon dan wasan gasar La Liga a kakar wasan da ta gabata shi ma na da cikin zakakuran ƴan wasan da ake ganin za su taka rawa a ita wannan gasa da ke tafi. Sauran suna da dama akwai Manuel Neuer mai tsaron raga na kasar wato Jamus kenan sai Harry Kane da Vinicius Junior da kuma Muhammad Salah da Erling Haaland.
1: To Faransa Muhammad Salah dai shine kadai dan wasan Afrika da ya shiga cikin wannan jeri.
9: To Faransa ta yi rashin sa'a na shan kai da kwallaye 2-1 a karawar wasan sada zumunci da ta yi da Ivory Coast wannan yasa wasu daga cikin masu fashin baki ke ganin anya Faransar ta shirya kamar yanda ya kamata duk da cewa ana ganin tawagar ta tafi kowace ma karfi a wannan gasa da za ta gudana. To ranar 16 ga watan Yuni za ta kara da Senegal a birnin New York. To hukumar kwallon
1: za mu jira mu ga ko abin da ya faru a shekarar 2001 a 2002 lokacin gasar lashe kofin duniyan ko zai ƙara maimaituwa ko kuma za a kafa wani sabon tarihi
9: lokacin su El Hadji Diouf ne su Suleiman Kamara su Fadiga su Sar su ne a wannan lokacin kuma har Zidane ma ya zamewa ya kasa ma daukar kwallon to hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta haramtawa ƴan kallo shiga filayen wasanni tare da wannan abin busar da ya shahara ta ƴan Afrika ta Kudu wanda ake ce ma vuvuzela
1: ka san tutun ne mai kama aldigaita
9: eh yawa to ai san mai ma wata siffa ce ta kaho sai karar da take yake fitarwa an busa shi kamar irin dangon zuma kudan zuma babu dadi karar kware kuwa to barka
1: to bura godiya Nura Ado Suleiman taken labaran tattalin arziki kenan kuma kai tsaye a wannan rana muna tare da attajirin Umar Sani
10: to a kada wannan lokaci
1: to
10: Kamis da yake muna zancen gasar cin kofin duniya akwai jaridu da suka shahara wajen wallafa labaran da suka shafi tattalin arziki sun ce fa kasashe uku nan da za su karbi bakoncin wannan wasan wato Amurka da Mexico da kuma Canada za su samu tsabar kudin da ya kai dala biliyan 30 kai tsaye kuma haka wato kasasan za su kirkiri ayyukan yi ga akalla mutum 180,000
11: a wannan lokacin
10: kawai
11: wata ɗayan da za a dauka ana a wannan gasa.
10: Kazalika akwai tattalin arzikin duniya shi ma zai samu wata gagarumin ci gaba inda shi ma zai samu kudaden da suka kai biliyan 40 duk a dalilin ita wannan gasar da za a yi.
11: Na'am, ka san ita gasar dama ganin yadda hada-hada ke karuwa a lokacin ta tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke bunkasa tattalin arziki daga bangaren kasashe musamman
10: ma masu karɓa. Jarjin sun ce Trinidad ma FIFA ta ƙara kudaden da take kashewa idan tana shirya irin wannan gasar. Idan aka kwatanta a bara a 2022 lokacin gasar cin kofin da aka yi a Qatar, FIFA abinda ta kashe biliyan 3 ne kawai na dala wajen shirya gasar. To amma wannan gasar ita sai da FIFA ta kashe kuɗin da suka kai biliyan 11. Kaga ya limka haso uku kenan.
11: To ai kaga a lokacin a ƙasa ɗaya ne ƙasar ce kaɗai, yanzu kuma ƙasa uku. To in ka kwatanta yawan kuɗin da ƙasashen zaka ga cewa an yi adalci a tsakani.
10: To Morocco ta zama ƙasa da ta fi kowace ƙasa a nahiyar Afirka ci gaban masana'antu, kuma ya sa wannan ta karɓe matsayin da Afirka ta kudu ta shafe shekaru 15 tana rike da shi. To Morocco dai abinda ya kawo ma wannan Morocco ci gaba shine ya hada da kirkire-kirkire musamman na kera motoci da jirage da sauransu da Morocco yanzu ta yi fice inda ake harhada su. Alal misali a shekarar 2025 da ta wuce Morocco ta siyar da motoci akalla 393, abinda ya sa ta zarce Afirka ta kudu wadda ta samar da motoci 329. Kuma fa wannan Morocco ta yi fice game da abin da ya shafi harkar jirage. Akwai wasu jiragen da ake harhaɗa su, sannan tana da kamfanoni, akwai kamfanoni 150 wanda na jirage ne da suke na a Morocco, da suka hada da Boeing da Airbus da Safran da Thales da dai sauransu, waɗanda suka shekarar 2024 suka samar da kasar ta Morocco biliyan 2 da wani abu a wannan shekara. Sannan akwai wasu fannonin da Morocco, to sauran kasashen da wato suke bi ma Morocco sun hada da kasar Egypt da Tunisia da tsibirin Maurice da Alger da Estonia da Senegal da Namibia da kuma Ivory Coast.
11: To muna godiya Umar Sani, yanayin lokaci ya kare. Kusan shekara guda da gwamnatin Najeriya ta kaddamar da motocin aikin noma na zamani guda 2000 a watan Agustan shekarar bara domin inganta noma da samar da wadatar abinci a kasar. Sai dai ana ganin har yanzu ana ci gaba da ganin motocin a inda aka aje su, lamarin da ya saka tambaya ko me yasa ba su isa hannun manoma ba. Wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya bibiyi lamarin, ga kuma rahoton da ya hada mana akai.
12: Motocin waɗanda ke ajiye a farfajiyar hedikwatar hukumar kula da ingancin iri ta ƙasar da ke yankin Sheda a ƙaramin hukumar Kwali a babban birnin tarayya Abuja na ƙarƙashin kulawar bankin Raya Manoma ne. Shugaban bankin Ayo Oludare Shotirin ya yi mana ƙarin haske dangane da dalilan da suka sa har yanzu ake ganin wasu daga cikin traktocin duk da kaddamar da su tun bara.
10: Motocin da ake gani a wurin nan ƙasa da 700 ne da suka rage cikin 2000 da aka kaddamar. Sauran mun sayar da su ga manoman da suka dace. Motocin za su ƙare nan da wani lokaci. Amma a matsayinmu na banki ba za mu bayar da su kyauta ba. Za mu sayar ne ga waɗanda suka cancanta domin amfanin manomanmu. Idan mun ba da su ga waɗanda ba su dace ba, za su zama kayan jari bola nan da shekaru.
12: A lokacin da na kai ziyara wurin da aka ajiye motocin domin gani da ido, Naiki Chibes da shugaban hukumar zamanantar da aikin gona ta jihar Jigawa, Dr. Saifullahi Umar.
13: Mun zo ne karkashin shirin bunƙasa noma na zamani na gwamnatin tarayya wadda gwamnatin Jigawa za ta sai waɗannan kayayyaki domin isar da su ga manyan manoma na jihar Jigawa. Saboda ingancin su kuma karkashin shirin gwamnatin tarayya za ta yi ma su manoman ragi domin ta tallafa musu su samu su yi noma. To ya zama noma ba kawai da an duka da hannu da fatanya ba, amma a zamanance kamar yadda ake yanzu a koina a fadin duniya.
12: Lokacin da aka kaddamar da motocin, manoma da dama sun yi fatan za su samu damar mallakar su cikin sauki. Sai dai Victoria Alkali Yakubu, shugabar kungiyar mata manoma ta Najeriya reshen jihar Neja, tace sharuɗin da aka gindaya domin samun motocin sun yi tsauri.
14: An ce sai an yi profiling, kuma ka ga this profiling has been taking time and there are lots of criteria da aka ce za a bi. Mu yanda aka ce we have to get our farmers profiled with their NIN, BVN so that wannan tractor sai su zama namu. Ka san some of our farmers getting NIN, BVN ba su da shi. Irin experience da su federal government suka samu the other time da manoma in an ba da abu recovering din yakan zama musu da wahala, yasa basu so su bayar ba.
12: Shi kuwa Malam Rabiu Dauda ya bayyana cewa kalubalen da manoma ke fuskanta a halin yanzu sun rage musu kwarin gwiwar neman samun motocin a wannan lokaci.
15: Gaskiya a gwamnatocin da suka wuce na baya mun samu gudunmawa sosai ta noma, sannan kuma lokaci guda ake samun bayanai na abin da ya shafi harkar noma. To amma yanzu kungiyoyin namu rashin samun karfin gwiwa akan harkar noman a yanzu a wannan lokacin shi ne yasa kungiyoyin namu da muke da su suka samu rauni.
12: Yayin da gwamnatin kasar ke bayyana shirin a matsayin hanyar bunkasa noma, manoma na fatan ganin an sauƙaƙa matakan samun motocin. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
11: To daidai daga Najeriya, hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar ta ƙaddamar da bincike akan zargin fitar da bayanan sirri daga rumbun ajina bayananta na masu zaɓe wanda ya janyo cece-kuce a 'yan kwanakin nan. Wannan ya biyo bayan wallafa bayanan wani ɗan takara ne da ake zargin wani ma'aikacin INEC ɗin ya yi a dandalin sada zumunta yayin zaɓukan fidda gwani na wata jam'iyyar siyasa a babban birnin tarayyar ƙasar Abuja. Akan haka ne Michael Kudusin ya tattauna da Dr. Umar Yaqub, shugaban wata ƙungiyar farar hula a Abuja, ga kuma yadda zantarar su ta gudana.
16: Duk wani hukumar gwamnati wanda take da information da mutane sunayensu, shekarun da aka haife su, da duk wani bayani na mutane bai kamata a ce ma ta fita ba, ba wai ma magana na hukumar INEC ba, wanda ita tana da bayanai na mutane kusa da miliyan kila 80 ko 90. So kaga abu ne yake nunawa cewa ita hukumar INEC ɗin ba ta da abin da ake ce ma security protocols tsakanin ita hukumar, wato ba ta kare harkokinta da hidimanta. Don kowane kungiya, don kowane hukuma ya kamata akwai internal security protocol da ya kamata ya dinga kare wannan abubuwan da takardu da bayanai da duk wani sirri da abubuwan da bai kamata ya fita ba. So zaka ga yanzu hukumomi da yawa banda ma ainihin zaka ga abubuwa sai dai a ganshi can a jarida, kuma ba hanyar ta doka da ta tsara ba ne. Na biyu, nan ƙasar muna da National Data Protection Act wanda ya hana ma duk wani bayani na wani mutum ya fita haka ba tare da izinin shi ba. To kaga in za a iya ɗaukar abu guda ɗaya guda biyu a sashi a jarida, to ma'ana za a iya ɗaukar na miliyan 80 kenan ko 90 ma da a bayyana shi. So yana nuna system din su kenan akwai rauni sosai.
17: Ta yaya wannan satar bayanan ke shafar watan kwarin gwiwan al'umma wajen amincewa INEC za ta yi adalci ko za ta yi zabe na gaskiya?
16: Allah hakika gaskiya credibility din su, wato alamomin gaskiyan su ya fadi gabaki daya, saboda shi harka ne gaskiya abinda kai ne ko abinda ka kasa yi. So INEC yanzu ta nuna cewa ba za ta iya kare ma information din bayanan jama'a ba, ba ta ma da wannan capacity din. To wanda bai iya kare wannan ma abu karami na wannan na bayani na jama'a da sunansa da sauransu, ya za a zo a dora mata nauyin wai ta yi tsarin zaɓe na miliyan wannan mutane miliyan 80 ko 90. Ai kaga ta yi losing credibility dinta. Su wayanda duk wani hukuma da ka ga take da harkar jama'a da ta yi losing credibility ko a cikin fuskar mutane, to za ka ga na ake samun matsala. Na biyu, su INEC ɗin ma ba su fito su ma 'yan Najeriya bayani ba da 'yan jarida, ya internal control system ɗin su yake da har wannan abin ya faru. Kuma wannan ya bayyana ne saboda kila ma ta shafa siyasa, wanda ba ta bayyana ba fa waya sani. To kaga shi yasa dole credibility ɗin su gaskiya ya ragu, sai sun gyara ciki. In ba su gyara ciki ba dole a samu matsala waje. Kuma ka lura duk siyasan da duk zaɓen da suka ƙayyada na shekara 20 da ya wuce, duk za ka ga akwai irin wannan matsalolin saboda internal system ɗinsu yana da rauni sosai.
17: To daktar, idan yan siyasa ko hadiman gwamnati za su iya shiga rumbun bayanan sirri na masu zabe cikin sauki domin yakar abokan hamayyar su, to wani irin barazana hakan ke yi wa demokradiyyar mu?
16: A gaskiya magana, hanyar yadda muke kiranta, it is muna kiranta a bayyane, mu ce it's a captured organization. Wato captured ma'ana yan siyasa sun riga sun kama ta karfafa su rike da sai yadda ake so ta yi, tana jihohin yan siyasa. So za ka ga kullum shugaban ƙasa sai yadda yake so ta yi ta yi, yawanci matsalar da ake samu kenan.
17: To muna godiya ƙwarai da gaske Dr. Yakubu Umar.
16: To na gode.
11: Tattaunawa kenan tsakanin Michael Codison da Dr. Umar Yakubu. To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, inda a cikin sa kuka ji cewa mai martaba sarkin Argungun da ke jihar Kebbi ya buƙaci al'ummar masarautar sa su mallaki makamai don kare kansu daga har-haren 'yan ta'adda. Daruruwan al'ummar Libya ne suka gudanar da zanga-zangar neman baƙin haure su fice musu daga ƙasa. Haka nan kun ji cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yaƙin Gabas ta Tsakiya na ƙara jefa miliyoyin mutane cikin yunwa. Zagayen farko na labaran kenan.

0: sama da lazi bari mu je ga shirinmu na gaba.
1: Rayuwata.
2: Mai sauraron sashin Hausa Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkamu da Juma'a. Sannun mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin Rayuwata bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita akai. Sanin kowa ne cewa kwalliya da kwalisa dabi'u ne na mata kuma duk wani abu da zai ƙara musu kyau da daraja idan duniya sun lakance shi. Misali gashi na ɗaya daga cikin halittar mata da ke da matsayi mai girma saboda yadda yake ƙara ƙawata siffarsu. Ba sabon zance ba ne yadda mata daga mabambantan ƙabilu ke ba gashi kulawa ta musamman. Kuma a tsakanin juna suna kallon wadda ba ta da wadataccen gashi a matsayin matar da bata kai ba. Dalilin haka ne yasa akasari mata mayar da hankali wajen gyara gashinsu daidai gwargwado musamman irin lokacin nan da zamani ya kawo sabbin dabaru na gyaran gashi ko mun kankantarsa. Yau, shirin rayuwata ya ziyarci jihar da magaram da ke Jamhuriyar Nijar. Ya kuma tattauna irin mahimmancin da mata ke bayarwa wajen ba gashi kulawa da tattali na musamman. Danganin ba a bar su a baya ba. Babu kamar matan aure da wannan gyara ya zama tamkar dole don su burge mazajensu. Bakin da muka gayyata sun hada da mun kai lafaji. Mai wurin gyaran gashi a jihar da magaram. Da kuma Malama Hadiza, masaniyar ɗabi'un mata kuma ma'abuciyar tattalin gashi a Jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan, abokin aiki Nasir Sani ya haɗa mana wannan rahoto.
1: Rayuwata.
3: Gashi abu ne da mata ke alfahari da shi tsawon rayuwarsu don haka kowace ke mayar da hankali wajen ba nata kula ta musamman. Ga abin da uwar gida Nana ke cewa.
4: Menene kulawa? Ya mace ya kamata a koda yaushe sati guda ya kamata a ce ya mace ta kula da rayuwar gashinta. Gashi rai gare shi yana buƙatan abinci kamar yanda mu muke buƙatan abinci da abin sha haka zalika gashi yake da buƙata. Idan ba za ki kula gashinki ba ke diya mace ko abokin zamanki cewa da mai gidanki ba zai ji daɗin zama. Da rayuwa da ke ba.
3: Ana koyawa mata tattalin gashi tun suna yara don su girma da wannan ɗabi'a. Shirin ya ji ta bakin Jamila wata matashiya da ta shaida cewa ya kyautu mace ta kula da gashinta.
5: Dama ai matan kaman mun kasu kashi biyu. Akwai wadda ita bata damu ba da ta gyara kanna ta ba. Bata damu ba da wajen bangaren ko wani kitso wani wanke shi ko kuma menene kawai. Akwai mace da sai ta yi kitson sai ta dauke shi sama da wajen wata uku bata kunce kanta ba. Kitson an miki shi ma har gurin san kamar tsaga ma baka ganin shi. Kuma akwai wadda ta dauka ma kanta irin gyaran da ta yi. Mushi in yau kika kitso da huskan mai kitso da wadda ba ta kitso wanga hasken su ma ba daya bane ba
3: ita ko Maryama mai sana'ar wankin kan mata irin na gargajiya ta shaida mana kadan daga cikin kayayyakin da suke amfani da shi wajen wannan aiki
6: wankin kai wanda muke yi shi gaskiya da yado ake yin shi sai a wanke maka kanka sumul ya huta na yado yayin aka wanke miki shi ganin kyau yana silbi ana karu toho da gashi gaskiya da yado da wannan sabili suke ta ba daya bane ba yanzu zamani ne shigo kai a ce a sa ma kai sabili shi ko yado yayin da namu wankin kansu da na da yanzu da suke na zamani ba dai bane ba
3: koya maza ke daukar matsayin gashi a rayuwar ya mace ga dai abin da wasu mazaje ke cewa
7: yana da kyau a ce mace ta kula da gashi tunda kudushi ai mace tana tare da namiji
8: gashi yana da kyau surtu ma mace da za ta tsaya ta yi kitsan nan gonin kyau musamman ma an ganshi an yi wasu gaba wasu bayan nan wayyo wayyo ina son wannan ga gaskiya mace
3: ganin muhimmancin da mata ke baiwa gashi ne yasa ake samun wuraren gyara na zamani cikin sauki dan samun biyan bukata
1: RFI
2: to madalla an gaishe da Nasir Sani da rahoton nan yanzu sai zantawa ta da mun kai lafaji wata mai wurin gyaran gashi a jihar da magaram
9: gashi ya kashi kashi wajen huduma saboda akwai wani gashin shi gautsi gare shi wani kuma tsakatsakiya ne wani kuma tabshi gare shi kuma wani zai ganshi kamar kale kale ne sarai ma kamar irin wannan kamar na musa to shi gashi haka ne yake mai gashi mai taurin wannan gaskiya wajen sarta ma kanka matsala gare shi kenan shine in ka samu shi wannan mangan na zamani zai dan tamshi kai maka ji dadin wangan shi amma ba ko da yaushe ba ana sa shi kan mota 6 ko mota 3 mutum ne zai ji dadin sarta haka amma mutum ya cika da yawan sa shi ka kare gashi ki gaskiya shi kuma wannan wanda mai tamshi bai da bukatar ma wani difirza kawai ka gyara shi kai gashi kitso in yayi sati 2 kawai ka wanki ko a kitsa ma wanke shi ka hudda mai wannan dattin man tunda man in ka samu shi kamar shi ma iya tsuwa kenan ka hudda mishi ka sa sabuli da wanga a wanke maka sosai sake mai sabon mai haka haka kika ga gashi iya karko iya wannan
2: me ke raya gashi ya bunkasa shi yayi yawa
9: tattali da tsafta shine ke bunkasa shi yayi yawa iya tsuwo ya toye sosai ma kai ma kan more kanka yake ganin shi akan mutane haka gaskiya tsaftace ka tsaftace da kanka ka tsaftace ma danka da wani menene shi duka kuma akwai wani gaskiya wanda shi an yi shi ba bai da magashin a rayuwar shi ma ba shi da shi
2: misali a zamanin nan da nada wanne ne aka fi ba gashi kulawa
9: a gaskiya a yanzu an yi kula da gashi ka yanzu ka tsaftace kanka ka kai shi salon a wanke maka a sa maka kask ya meke in kun ba sa maka maka mishi kitsan koda nan roba ne irin na yawo wannan da yake sai meke in ka wanke shi amma da gaskiya sai a barbare da dauda shine yake wulakantar da gashi wallahi
2: sai sallama ta suka fi rububi anan ko kuma kowane lokaci suke zuwa
9: akwai farmanan gaskiya akwai wanda duk sati sati ne sun zo amma hin sallah ba duk sati sati akwai masu zawo
10: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
11: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
10: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
11: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
10: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
12: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
11: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
2: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da malama Hadiza masaniyar dabi'un mata kuma ma'abuciyar tattalin gashi a jamhuriyar Niger
13: to wallahi gashi yana da muhimmanci a wajen mace saboda yanzu mace ko mun kyau yankin baki da gashi wallahi sai a hankali ko baka yi kitso ba indai ka kame shi kai kanka kana jin dadi kuma kana ganin fuskarka ta jawi yayi kyau a ka'ida yanzu gashi indai kina yayi kyau ya toho duk sati biyu kamata kije salon ki wanke shi in kai kitso sati biyu ka kunce kaje salon ka wanke ko baka ƙara mai da wani kitso ba ka bar shi haka nan duk a wata da kitso biyu to yanzu mutum yaje gani wani yayi kitso sai yayi wata guda wata da sati biyu wani har wata biyu akan shi in yayi kitso akan mace
2: amma wasu na ganin amfani da ire-iren abubuwan gyara gashi na zamanin nan na bata gashi
13: to wallahi haka nan ne kaza a da uwayenmu su da yodo suke wanke kai har yanzu indai kana wanke kai da yodo yana kyau ko baka saba deprison kuma yana kamuwa to yanzu deprison ya lalata dole kowa yana so ya sanya su wanke ya ga yayi silbin wannan yayi sauki
14: da yodo da menene kamar ada ake
13: da yodo da sabulin toka ake wanke kai har yanzu ai in ka tai wajen buzayi ana wanke maka kuma in suka wanke shi rushin daurewa wannan da suke sheke sa gashi yake kuma shi gashi yanda ka san kamar yanda in kana cin abinci shi ma ya kamata ka rika kula da shi kullun in suka kwanta ka'ida ka kwanta ka sa mishi mai kuma in suka kwanta an kana so ma in ka sa mishi mai din nan ka darme shi da adiku kenan wannan zahin da yake shiga yana sa gashi yayi tabshi kuma bai kakkarewa
2: to menene ke lalata gashi
13: to babban lalurar gashi da yake wulakanta shi na daya akwai kazamta kuma akwai ka san mai kamar da mutane suke sawa ba kowane mai ba kake sa a kanka akwai man da in ka sa a kanka in bai ma gashinka yana kakkarya shi man kadanya suna da amfani da man shanu akai in kana so dan kai yayi wari kana sa shi biskan wuta sai ka sa karamfani da wata yar tahornuwa ciki da kimba in ka hidda shi kana iya sa turare ciki yana hudda wannan warin duka ai su da mutanen da haka suke shawa shi to in ya jima a kanka ai baka zo kusan mutum ma yana jin wari amma in dai ka gyara shi kai wannan ka sa turare bai komi
2: tattaunawa ta da malama Hadiza kenan masaniyar dabi'un mata kuma ma'abuciyar tattalin gashi a jamhuriyar Niger
1: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99
2: gare ku masu saurari Shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai muna da kwantan tambayoyinku madalla duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu a madadin sashin Hausa Radio France International RFI musamman Nasiru Sani da ya taimaka wajen hada shirin Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
0: tun gaida Zainab Ibrahim Yanzu kuma labaran za su dora ganin yadda matsalar tsaro ke ci gaba da ta'azzara a yankin arewacin Najeriya daya daga cikin fitattun sarakunan kasar ya buƙaci jama'ar sa da su hada kuɗi domin sayan makaman kare kansu daga ƴan ta'adda mai martaba sarkin kabin Argungun Alhaji Mustafa Sama'ila Mira ne ya bayyana hakan a lokacin da ya karbi tawagar hakiman sa da suka kai masa ziyara Jami'in kula da ayyukan agaji na Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya Muhammad Malik Pal ya buƙaci hukumomin ƙasar su gaggauta wajen ganin an sako yaran makaranta da malaman su da aka sace a hararan baya-bayan nan da aka kai jihohin Oyo da kuma Borno yana mai bayyana hakan a matsayin barazana ga bangaren ilimin ƙasar a cikin wata sanarwa da jami'in ya fitar ya nuna damuwar sa kan yadda tabarbarewar ilimi ke wato tabarbarewar tsaro ke kara shafar al'amuran koyo da koyarwa a kasar rahotanni na nuna cewa mayaka masu ikrarin jihadi sun kashe sojojin Najeriya uku a harin farko da suka kai kan sansanin soji tun bayan kashe mataimakin jagoran su wasu majiyoyin tsaro sun shaida kamfanin dillancin labarai na AP cewa a ranar Larabar da ta gabata ne mayakan ISWAP suka kai hari kan sansanin soji da ke garin Gajimanna mai nisan kilomita 50 daga birnin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno kimanin mutane 49 ne suka rasa rayukansu a Sahara Asamaka da ke kan iyakar kasashen Algeria Mali da kuma Niger bayanai da aka tattara sun nuna cewa mutanen sun fito ne daga kasar Mali akan hanyar su ta komawa gidajen gudanar da shagulgulan sallah Gwamnatin Mali ta yi shelan bayar da lada ga tama kudin kuɗi ga duk wanda ya taimaka mata da bayanan da za su kai ga cafki ko kuma kashe shugabannin kungiyar Jinim da ƴan tawayen Abzinawa. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Daruruwan al'ummar Libya ne suka taru a gaban ofishin kula da ƴan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya da ke birnin Tripoli. Inda suka gudanar da zanga-zangar adawa da bakin haure tare da bukatar da su fice daga kasar su jami'an tsaron Somalia sun ce sun samu nasarar maido da zaman lafiya a yankuna biyu na babban birnin kasar kwana guda bayan da aka samu musayar wuta tsakanin sojojin kasar da kuma ƴan tawaye masu alaka da ƴan adawa lamarin da ya sanya fararen hula tserewa daga yankunan harba-harban da aka samu a wannan makon sun zo ne bayan wata zanga-zangar da aka shirya yi don nuna rashin amincewa da matakin shugaban kasar Hassan Sheikh Mohamud da ya dauka na ci gaba na jagorantar kasar duk da cewa wa'adin mulkin sa ya kare a watan da ya gabata kotun soji a Guinea-Bissau ta bayar da umarnin a ci gaba da tsare madugun ƴan adawar kasar a gidansa bayan an sake gabatar da zarge-zarge kan yunkurin juyin mulkin da ake masa ga gwamnatin soja. Kaddi a shafa labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Majalisar Dinkin Duniya ta ninka adadin kudaden tallafin da al'ummar Lebanon ke bukata bayan yakin da ke tsakanin Hezbollah da Isra'ila ya daidaita fararen hula. watanni uku cikin wannan yaki ya haifar da tashin hankali ga fararen hula da Majalisar Dinkin Duniya ta ce a yanzu ana buƙatar dala miliyan 640 don taimaka musu da kayan agaji shugaban hukumar bada agajin gaggawa na Majalisar Dinkin Duniya a Lebanon Imran Reza ya ce yakin ya kashe fararen hula sama da 3,500 tare da jikkata wasu sama da 10,000 Iran ta sake jaddada goyon bayanta ga mayakan Hezbollah na Lebanon tana mai buƙatar Isra'ila ta fice daga yankunan kudancin Lebanon din da ta mamaye da Iran dai ta sanya sharadin kulla yarjejeniyar zaman lafiya mai karfi tsakanin Hezbollah da Isra'ila a cikin jerin buƙatunta kafin ta amince da kawo ƙarshen yakin da take gwabzawa da Amurka yanzu kuma bari mu je ga shirin mu na nishadi.
15: Labiya abariritawa.
16: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan mun wani lafiya. Hawwa Aliyu ke farin cikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin nishadi na wannan rana.
15: Labiya abaririta.
16: A yau za mu soma shirin ne da labarin yadda jaruman fina-finan kudancin Najeriya suka fara fitowa tare da tofa albarkacin bakin su kan wannan matsalar tsaro da ke tangal-tangal a ƙasa. A Najeriyan dai, ana ci gaba da samun mabambantan ra'ayoyi tun bayan garkuwa da tsohon daraktan yaɗa labarai na ma'aikatar tsaron ƙasar Manjo Rabi Abubakar tare da mai ɗakinsa. Fargabar da jama'a ke yi shine idan masu garkuwa da jama'a sun iya garkuwa da gidan soja, shin menene makomar mu ya ku bayi?
15: Labiya abaririta.
16: Zumunci a kafa take, amma idan bai samu ba sa a iya yi ta waya. Wata jarumar Kannywood mai suna Hadiza Gabon ta yi wasu kalamai masu kama da nasiha da aike, inda take cewa muna cikin wani zamani da mutane ke mutuwa saboda damuwa, amma ba sa iya fadawa kowa saboda ana gulma maimakon taimako. Shin haka ne? Ribar soyayya aure. Fitaccen jarumin TikTok Pella ya nemi izinin budurwarsa da suka dade tare, wato Jarvis, na ci gaba da rayuwa da ita a matsayin matarsa. Bata yi wata-wata ba, ta miƙa masa hannu ya jefa mata zobe. Hakan na nufin daman shi nake jira tintini. Lallai abun babba ne. Wata amarya ta kashe uwar gidanta kan rikicin rabon naman sallah a Zariyan jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Washin me ke faruwa ne? Har nayi dariya. Da Najeriya za ta riki kiwon macizai, da babu buƙatar haƙo man fetur, in ji wani masani kan macizai da magungunan gargajiya, Dr. Ubale. Shin za ku iya kiwon macizai? Ni dai ba zan iya ba, amma kila wasu za su iya. Kaɗan daga cikin labarin nishadi kenan da za mu iya kawo muku a wannan rana, sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu a huta lafiya.
15: Lafiya abariritawa.
0: An gaida Hawwa Aliyu. Yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.
17: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Kabiru Yusuf. Yau Juma'a ce, ranar da muke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan al'amuran da ke ci muku tuwo a ƙwarya, waɗanda suka hada da siyasa, tattalin arziki, fasaha da dai sauransu. Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa.
18: Sashen Hausa gidan rediyon Faransa, suna na Kabir Kwangila Flyover Zaria Kaduna State a tarayyar Najeriya. To ni dai ra'ayina a yammacin Juma'an nan abin da yake ci mana tuwa ƙwarya, yanda 'yan bindiga suka ci gaba da zafafa hare-hare akan al'ummar da basu ji ba basu gani ba har zuwa makarantu da suke kaiwa, abin nan yana ci mun tuwa ƙwarya. Ya kamata a ce gwamnati a tare a haɗa ƙarfi da ƙarfi a kawo ƙarshen matsalan wannan tsaro. Wannan matsalan tsaron in ya ci gaba a haka yanda damuna ta kunno kai ana so a noma abincin da za a ci, suka hana noman nan, ba ƙaramin illa za su haifar ma da ƙasar nan ba da koma baya. Ya kamata a duba wannan talin matsalolin a kawo ƙarshen shi. An ce an shigo da sojojin Amurka su taimaka a kawo ƙarshen wannan matsalan tsaron, abin kuma sai ƙara ta'azzara yake.
19: Assalamu alaikum, wani daga France kuna magana da Alhaji Abdulaziz Abuzi da daga nan Tiliyar jihar Taraba da Nijar. Yau shi mu a ce rana ta da kuke ba mu dama muna bayyana ra'ayoyin namu, kuma muna godiya da wannan ra'ayoyin da kuke ba muna bayyana. Yau ra'ayina akan abin da shafi ziyarar da shugaban ƙasa ya yi ta jamhuriyar Nijar zuwa Turki, dangane da abin da shafi harka ta tsaro da dai abubuwa da dama. To a gaskiya muna jin shi dama shugaban ƙasarmu bisa ga irin fafutukar da yake ta ganin nishata kwana lafiya ta tashi lafiya. Ra'ayi na kenan da dokar suna na Alhaji Abdulaziz Abuja daga filin jihar ta jamhuriyar Nijar Murtala.
20: Radio Faransa mai albarka mai magana Alhaji Umar Poreba da Gashuwa a jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Magana gaskiya maganar tsaro a Najeriya a kullun ƙara taɓarɓarewa yake, sai mu ce da yana nema ya gagara kwandili a sassan Najeriya. Yau a saci ɗalibai, gobe a saci dattawa, wannan abun baƙin ciki ne da takaici. Muna kira ga gwamnatin Najeriya don Allah don Annabi ta ƙara tsaro, musamman ma a yankin Zamfara da Katsina, musamman ma Fatazu. Ya wajen ‘yan bindiga ya zama kamar tamkar bagadaza, ya kamata gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye akan wannan lamari. Mu kuma al'umman Najeriya mu ci gaba da addu'a, domin ba za a ce gwamnati kaɗai ce za ta kawo wannan magance tsaron ba, sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe, mu dage da addu'a da istingifari da azumi. Allah zai kawo mana sauƙin wannan masiba albarkacin wannan rana ta Juma'a.
21: Sashen Hausa na gidan Radio France International. Da farko kuna tare da shugaban muryar matasan Afirka haɗari mai kwamfuta mai yama local government Kebistan Nigeria. To albarkacin wannan rana ta Juma'a, ina ƙara addu'ar Allah Ubangiji wa'annan 'yan makaranta da aka sace a ƙauren Namoda da ke jihar Zamfara, Ubangiji ya bayyanar da su cikin ƙoshin lafiya. Kuma ina ƙara kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ya kamata ta ɗauki matakin gaggawa domin kare ɗalibai da irin wa'annan hare-hare na 'yan dandaga.
22: Rufi Radio France International, kuna tare da naku Abdurrahman Ibrahim wanda an kai sani da Abdu Dan Ekakan daga nan Arlette Jamhuriyar Niger. Muna godiya da wannan dama da kuke ba muke magana bisa abubuwan da suke faruwa a cikin fado wannan duniya. Idan take Juma'a ce kofa a bude, mu ne ke zaba abin da za mu yi magana a kan shi. Yau muna son mu kira da ja hankali ga jama'a wanda sun ka mai da bara sana'a. Mun ji malamai suna bayani abin da zai sa mutum ya yi bara. Misali, za mu haɗa mu kaɗan daga ciki, ko ka cikin balaguro ne in guzurin ka yanke wannan kana iya ka yi bara. Amma yanzu kashi ba haka ne, sai ga mutum gashi lahai shilau, zuciya ta riga ta mutu. Shi kawai in dai ba baran na yi ba abin da za shi. RFI Radio France International.
17: Kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na gidan Radio France International RFI a cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan kai ma mai sauraro, ana iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-7663-6641. Sai kuma malami na gaba.
23: Radio Faransa, sunana Umaru Kambaya Wuri, unguwar Nasarawa, bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. To yau Juma'a rana ce tamu. Muna taya mahajjatan bana murna da kammala aikin hajjin su lafiya, tare da addu'a kuma Allah shi karbi ayyukan da sun ka aikata, sannan Allah shi maishe su a cikin iyalan su lafiya. Mu kuma Allah shi ba mu ikon komawa shekara mai zuwa. Saboda kwai hawan arfa, to ya ga maganin duniya. Sannan kwai hawan arfa, to ya wuce zama ba kauye. Kuma hadisi ya gabata, kwai aikin hajji ya kammala, to ya koma kamar da mahaifiyarsa ta haife sa. Amma ta ɓangaren haƙƙin Allah, ba ta ɓangaren haƙƙoƙin bayan Allah ba. Da ƙarshe masu hikima sun ce, barka da zuwa, tafi wani sai ka dawo. Daga Umaru Kambaya Wuri, unguwar Nasarawa, bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya.
24: Ni ne mai suna Alhaji Abubakar Umar, wanda aka fi sani da Babasta. Ni ne chairman na jama'atar Nasarar Islam da ke wannan ƙaramar kuma na mutakan kyar Dar Filato. Wato ƙorafinmu a nan shi ne, muna ƙorafi ne game da kayayyakin maƙudin kuɗaɗe da shi gwamnan jihar Filato yake fitarwa a kowane shekara, kowane sallah, domin taimaka ma al'ummar musulmai domin su yi hidiman sallah. To da farko dai, kaman bana an ba da shanukai da raguna da kuma dabbobi da kuma shinkafa, wanda ina ganin a taƙaice dai mu a ƙaramar hukumar kanke ko kaza ba kawo ba. Bamu ma da labarin an kawo sai dai magana kafafen yaɗa labaru. Shi yasa muke ƙorafi, muna ba da shawarin ga gwamnatin jihar Filato da duk shekara idan ya taso a nemi wanda ya cancanta a ba su kamar shugabannin al'umma. Na gode sashen Hausa na Radio Faransa, da fatan Allah ya taimake ku, Allah kuma ya ba ku nasara.
25: Shafin Hausa na Radio Faransa, da farko dai sunana Usman Medala, Bushari Gabasawa, jihar da magaram cikin jamhuriyar ta Nijar. Musa kan ziyarar da shugaban ƙasarmu ta Nijar ya kai ƙasar Turki, muna fata a wannan ziyara ta zamanto ta haifawa al'ummomin ƙasashen guda biyu ɗa mai ido, kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Duba da ƙasar Turki, an san ta ƙasa ce wanda take ci gaba, kuma ƙasa ce wanda take da ƙirƙire-ƙirƙire na fasaha da ƙera makamai. kuma kasar mu ta Nijar an san ta kasa ce wanda za a cewa da abubuwan da kasashen yamma suke bukata, kuma kasashen Turai suke bukata, Iranian da ma ban fetur da kuma sauran ma'adanai wanda kasashen yamma suke amfani da shi da sauran kasashen da suka ci gaba. Kuma na ga wannan kofa ce za a bude ga dukkanin sauran kasashen da suka ci gaba domin su sanya idan su a kasar mu ta Nijar, kuma su kawo ci gaban su kasar mu ta Nijar, domin kasar mu ta Nijar ta tsaya da kafafunta kuma ya zamanto an samu ci gaba mai dorewa wanda zai amfani da al'ummomin kasashen. Muna fata kuma inda yayi wannan ziyara lafiya, Allah ya maido shi kasar mu ta Nijar lafiya.
3: Sashen Hausa na Radio France, magana mataimaki na bin kungiyar zabi sun karanta makon juna na karamar kumar basa Hashim Abdullahi Fantu daga jihar Plateau Nigeria. A yau ra'ayi na Juma'a, kira ne ga mutanen arewa mu haɗa kai wurin ganin cewa mun samar da zaman lafiya a arewa. Wannan fada da muke yi tsakanin musulmai da krista ba zai kai mu ba. Malaman nan manya wasu daga ciki da fastoci suna jefa mu a damuwa ne sai su tafi Abuja su bar mu, muna ta fada. Saboda haka mu haɗa kanmu ganin cewa an dawo da zaman lafiya a jihar Plateau da Najeriya da ma duniya gabaki daya. Na gode sosai Radio France.
4: Radio France International RFI da farko sunana Abubakar Haruna a bakin gada Bagari. Turallai kam dangane da dama da kuke ba mu a dukkanin ranaku na Juma'a, mu bayyana abubuwan da suke ci mana tuwa ƙwarya a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Turallai kam yau zan yi magana ne akan sace-sacen 'yan makaranta da ya zama mana ruwan dare a wannan ƙasa ta mu. Ga wasu an ɗauke, ba a kai wato su ba kuma an ƙara ɗauke wasu. A gaba ba mu san me zai faru ba, kuma da haka ne shugabanni suke so mu ƙara zaɓar su baya ga mun zaɓe su akan sun mana alƙawuran za su yi mana abubuwan da suka dace, amma kuma ba su yi mana ba, kuma yanzu ga zaɓe ya ƙara ƙaratowa, kuma aka suke so mu ƙara zaɓar su. Da haka nake kira ga al'umma ta na ƙasa ta Najeriya, ya kamata su yi karatun ta natsu su hanga su ga wai wani hali ƙasar ta mu take ciki. Radio France International ku tashi lafiya.
17: Madalla mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, musamman injiniyan namu na yau Ibrahim Tukur Kaifi, ni Kabiru Yusuf da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu kasance lafiya.
0: Sun gaida Kabiru Yusuf, yanzu bari mu je mu shakata.

0: karfe 9 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da na Ghana an kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 25
1: ha misali
0: Saro, bi sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan mun wani lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Mai martaba sarkin Argungun dake jihar Kebbi ya buƙaci al'umma masarautarsa su mallaki makamai don kare kansu daga har-haren ƴan ta'adda. Daruruwan al'umman Libya ne suka gudanar da zanga-zangar neman bakin haure su fice musu daga ƙasa. Hakanan za ku ji cewar Majalisar Dinkin Duniya ta ninka adadin kuɗaɗen tallafin da al'umman Lebanon ke buƙata. Ganin yadda matsalar tsaro ke ci gaba da ta'azzara a yankin arewacin Najeriya, daya daga cikin fitattun sarakunan kasar ya buƙaci jama'arsa da su hada kuɗi domin sayan makaman kare kansu daga ƴan ta'adda. Mai martaba sarkin Kebbi Argungun Alhaji Mustapha Sama'ila Mera ne ya bayyana hakan a lokacin da ya karɓi tawagar hakimansa da suka kai masa ziyara. Jami'in kula da ayyukan agaji na Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya Muhammad Malik Paul ya buƙaci hukumomin ƙasar su gaggauta wajen ganin an sako yaran makaranta da malaman su da aka sace a hararan baya-bayan nan da aka kai jihohin Oyo da kuma Borno. Yana mai bayyana hakan a matsayin barazana ga ɓangaren ilimin ƙasar. A cikin wata sanarwa da jami'in ya fitar, ya nuna damuwarsa kan yadda taɓarɓarewar ilimi ke wato taɓarɓarewar tsaro ke ƙara shafar al'amuran koyo da koyarwa a ƙasar. Rahotanni na nuna cewar mayaƙa masu ikirarin jihadi sun kashe sojojin Najeriya 3 a harin farko da suka kai kan sansanin soji tun bayan kashe mataimakin jagoransu. Wasu majiyoyin tsaro sun shaida kamfanin dillancin labarai na AP cewar a ranar Larabar da ta gabata ne mayaƙan ISWAP suka kai hari kan sansanin soji da ke garin Gajimanna mai nisan kilomita 50 daga birnin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno. Kimanin mutane 49 ne suka rasa rayukansu a Sahara Asamaka da ke kan iyakar ƙasashen Algeria, Mali da kuma Niger. Bayanai da aka tattara sun nuna cewar mutanen sun fito ne daga ƙasar Mali akan hanyarsu ta komawa gida don gudanar da shagulgulan sallah. Gwamnatin Mali ta yi shelan bayar da lada ga tama kudin kuɗi ga duk wanda ya taimaka mata da bayanan da za su kai ga cafki ko kuma kashe shugabannin kungiyar Jinim da 'yan tawayen Abzinawa. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Daruruwan al'ummar Libya ne suka taru a gaban ofishin kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya da ke birnin Tripoli, inda suka gudanar da zanga-zangar adawa da bakin haure tare da buƙatar da su fice daga ƙasarsu. Jami'an tsaron Somalia sun ce sun samu nasarar maido da zaman lafiya a yankuna biyu na babban birnin ƙasar kwana guda bayan da aka samu musayar wuta tsakanin sojojin ƙasar da kuma 'yan tawaye masu alaƙa da 'yan adawa, lamarin da ya sanya fararen hula tserewa daga yankunan. Harbe-harben da aka samu a wannan makon sun zo ne bayan wata zanga-zangar da aka shirya yi don nuna rashin amincewa da matakin shugaban ƙasar Hassan Sheikh Mohamud da ya ɗauka na ci gaba na jagorantar ƙasar duk da cewa wa'adin mulkinsa ya ƙare a watan da ya gabata. Kotun soji a Guinea-Bissau ta bayar da umarnin a ci gaba da tsare madugun 'yan adawar ƙasar a gidansa bayan an sake gabatar da zarge-zarge kan yunkurin juyin mulkin da ake masa ga gwamnatin soja. Kadda a shafa labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Majalisar Dinkin Duniya ta ninka adadin kuɗaɗen tallafin da al'ummar Lebanon ke buƙata bayan yakin da ke tsakanin Hezbollah da Isra'ila ya daidaita fararen hula. Watanni uku cikin wannan yaƙi ya haifar da tashin hankali ga fararen hula da Majalisar Dinkin Duniya ta ce a yanzu ana buƙatar dala miliyan 640 don taimaka musu da kayan agaji. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa na Majalisar Dinkin Duniya a Lebanon, Imran Reza, ya ce yaƙin ya kashe fararen hula sama da 3,500 tare da jikkata wasu sama da 10,000. Iran ta sake jaddada goyon bayanta ga mayakan Hezbollah na Lebanon, tana mai buƙatar Isra'ila ta fice daga yankunan kudancin Lebanon din da ta mamaye, da Iran dai ta sanya sharaɗin ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya mai ƙarfi tsakanin Hezbollah da Isra'ila a cikin jerin buƙatunta kafin ta amince da kawo ƙarshen yakin da take gwabzawa da Amurka. To yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na nishadi.
2: Lafiya a baririntawa.
3: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci da fatan mun wani lafiya. Hawwa Aliyu ke farin cikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin nishadi na wannan rana.
2: Lafiya a baririntawa.
3: A yau za mu soma shirin ne da labarin yadda jaruman fina-finan kudancin Najeriya suka fara fitowa tare da tofa albarkacin bakin su kan wannan matsalar tsaro da ke tangal-tangal a ƙasa. A Najeriyan dai, ana ci gaba da samun mabambantan ra'ayoyi tun bayan garkuwa da tsohon daraktan yaɗa labarai na ma'aikatar tsaron ƙasar Manjo Rabi Abubakar tare da mai ɗakinsa. Fargabar da jama'a ke yi shine idan masu garkuwa da jama'a sun iya garkuwa da gidan soja, shin menene makomar mu ya ku bayi?
2: Lafiya a bariri.
3: Zumunci a kafa take, amma idan bai samu ba sa a iya yi ta waya. Wata jarumar Kannywood mai suna Hadiza Gabon ta yi wasu kalamai masu kama da nasiha da aike, inda take cewa muna cikin wani zamani da mutane ke mutuwa saboda damuwa, amma ba sa iya fadawa kowa saboda ana gulma maimakon taimako. Shin haka ne? Ribar soyayya, aure. Fitaccen jarumin TikTok Pella ya nemi izinin budurwarsa da suka dade tare, wato Jarvis, na ci gaba da rayuwa da ita a matsayin matarsa. Bata yi wata-wata ba, ta miƙa masa hannu ya jefa mata zobe. Hakan na nufin daman shi nake jira tintini. Lallai abun babba ne. Wata amarya ta kashe uwar gidanta kan rikicin rabon naman sallah a zariyan jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Washin me ke faruwa ne? Har nayi dariya. Da Najeriya za ta riki kiwon macizai, da babu buƙatar haƙo man fetur, in ji wani masani kan macizai da magungunan gargajiya, Dr. Ubale. Shin za ku iya kiwon macizai? Ni dai ba zan iya ba, amma kila wasu za su iya. Kaɗan daga cikin labarin nishaɗi kenan da za mu iya kawo muku a wannan rana, sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu a huta lafiya.
2: Lafiya a baririntawa.
0: To an gaida Hauwa Aliyu. Kusan shekara guda da gwamnatin Najeriya ta kaddamar da motocin aikin noma na zamani guda 2000 a watan Agustan shekarar bara, domin inganta noma da samar da wadatar abinci a ƙasar. Sai dai ana ganin har yanzu ana ci gaba da ganin motocin a inda aka aje su, lamarin da ya saka tambaya ko me yasa ba su isa hannun manoma ba. Wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya bibiyi lamarin, ga kuma rahoton da ya haɗa mana a kai.
4: Motocin waɗanda ke ajiye a farfajiyar hedikwatar hukumar kula da ingancin iri ta ƙasar da ke yankin Sheda a ƙaramin hukumar Kwali a babban birnin tarayya Abuja na ƙarƙashin kulawar bankin Raya Manoma ne. Shugaban bankin Ayo Oludare Shotirin ya yi mana ƙarin haske dangane da dalilan da suka sa har yanzu ake ganin wasu daga cikin traktocin duk da kaddamar da su tun bara.
5: Motocin da ake gani a wurin nan ƙasa da 700 ne da suka rage cikin 2000 da aka kaddamar. Sauran mun sayar da su ga manoman da suka dace. Motocin za su ƙare nan da wani lokaci, amma a matsayinmu na banki ba za mu bayar da su kyauta ba. Za mu sayar ne ga waɗanda suka cancanta domin amfanin manomanmu. Idan mun ba da su ga waɗanda ba su dace ba, za su zama kayan jari bola nan da shekaru.
6: in literally 2 years.
4: A lokacin da na kai ziyara wurin da aka ajiye motocin domin gani da ido, Nike Chibis da shugaban hukumar zamanantar da aikin gona ta jihar Jigawa, Dr. Saifullahi Umar.
7: Mun zo ne karkashin shirin bunƙasa noma na zamani na gwamnatin tarayya wadda gwamnatin Jigawa za ta sai wayannan kayayyaki domin isar da su ga manyan manoma na jihar Jigawa, saboda ingancin su kuma karkashin shirin gwamnatin tarayya za ta yi ma su manoman ragi domin ta tallafa musu su samu su yi noma. Wato ya zama noma ba kawai da an duka da hannu da fatanya ba, amma a zamanin sai kamar yadda ake yanzu a koina a fadin duniya.
4: Lokacin da aka kaddamar da motocin, manoma da dama sun yi fatan za su samu damar mallakar su cikin sauki. Sai dai Victoria Alkaliya Kubu, shugabar kungiyar mata manoma ta Najeriya reshen jihar Neja, ta ce sharuɗin da aka gindaya domin samun motocin sun yi tsauri.
8: Ace sai an yi profiling, kuma ka ga this profiling has been taking time and there are lots of criteria da aka ce za a bi. Mu yanda aka ce we have to get our farmers profiled with their NIN, BVN so that wannan tractor sai su zama namu. Ka san some of our farmers getting NIN, BVN ba su da shi. Irin experience da su federal government suka samu the other time, the manoma in an ba da abu recovering yakan zama musu da wahala, yasa basu so su bayar ba.
4: Shi kuwa Malam Rabiu Dauda ya bayyana cewa kalubalen da manoma ke fuskanta a halin yanzu sun rage musu kwarin gwiwar neman samun motocin a wannan lokaci.
9: Gaskiya a gwamnatocin da suka wuce na baya mun samu gudunmawa sosai ta noma, sannan kuma lokaci guda ake samun bayanai na abin da ya shafi harkar noma. To amma yanzu kungiyoyin namu rashin samun karfin gwiwa akan harkar noman a yanzu a wannan lokacin shi ne yasa kungiyoyin namu da muke da su suka samu rauni.
4: Yayin da gwamnatin kasar ke bayyana shirin a matsayin hanyar bunƙasa noma, manoma na fatan ganin an sauƙaƙa matakan samun motocin. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
0: To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
10: Rayuwata.
11: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkamu da juma'a. Sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin rayuwata bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara, tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Sanin kowa ne cewa kwalliya da kwalisa ɗabi'u ne na mata, kuma duk wani abu da zai ƙara musu kyau da daraja idan duniya sun laƙance shi. Misali, gashi na ɗaya daga cikin halittar mata da ke da matsayi mai girma, saboda yadda yake ƙara ƙawata siffarsu. Ba sabon zance ba ne yadda mata daga mabambantan ƙabilu ke ba gashi kulawa ta musamman, kuma a tsakanin juna suna kallon wadda bata da wadataccen gashi a matsayin matar da bata kai ba. Dalilin haka ne yasa akasari mata mayar da hankali wajen gyara gashinsu daidai gwargwado, musamman irin lokacin nan da zamani ya kawo sabbin dabaru na gyaran gashi ko mun kankantar sa. A yau, shirin rayuwata ya ziyarci jihar da magaram da ke Jamhuriyar Nijar, ya kuma tattauna irin mahimmancin da mata ke bayarwa wajen ba gashi kulawa da tattali na musamman, don ganin ba a bar su a baya ba. Babu kamar matan aure da wannan gyara ya zama tamkar dole don su birge mazajensu. Bakin da muka gayyata sun haɗa da Mun Kaila Faji, mai wurin gyaran gashi a jihar da magaram, da kuma Malama Hadiza, masaniyar ɗabi'un mata kuma ma'abuciyar tattalin gashi a Jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan, abokin aiki Nasir Sani ya haɗa mana wannan rahoto.
10: Rayuwata.
12: Gashi abu ne da mata ke alfahari da shi tsawon rayuwarsu, don haka kowace ke mayar da hankali wajen ba nata kula ta musamman. Ga abin da uwar gida Nana ke cewa.
13: Menene kulawa? Diya mace ya kamata a koda yaushe sati guda ya kamata a ce diya mace ta kula da rayuwar gashinta. Gashi rai gare shi yana buƙatan abinci kamar yanda mu muke buƙatan abinci da abin sha, haka zalika gashi yake da buƙata. Idan ba za ki kula gashinki ba ke diya mace, ko abokin zamanki cewa da mai gidanki ba zai ji daɗin zama da rayuwa da ke ba.
12: Ana koya wa mata tattalin gashi tun suna yara don su girma da wannan ɗabi'a. Shirin ya ji ta bakin Jamila wata matashiya da ta shaida cewa ya kyautu mace ta kula da gashinta.
6: Dama ai matan kaman mun kasu kashi biyu. Akwai wadda ita bata damu ba da ta gyara kanta ta ba. Bata damu ba da wajen bangaren ko wani kitso wani wanke shi ko kuma menene kawai. Akwai mace da sai ta yi kitson sai ta dauke shi sama da wajen wata uku ta kunce kanta ba. Kitson an miki shi ma har gurin sanka matsaga ma baka ganin shi. Kuma akwai wadda ta dauka ma kanta irin gyaran da zata yi mishi. In yau kika yi kitso da huskan mai kitso da wadda bata da kitso wanga hasken su ma ba dai bane ba.
12: Ita ko Maryama mai sana'ar wankin kan mata irin na gargajiya ta shaida mana kadan daga cikin kayayyakin da suke amfani da shi wajen wannan aiki.
14: Wankin kai wanda muke yi shi gaskiya da yado ake yin shi sai a wanke maka kanka sumul ya huta. Na yado yayin aka wanke miki shi ganin kyau yana silbi. Yana karu tuho da gashi gaskiya da yado da wannan sabili suke ta ba dai bane ba. Yanzu zamani ne shigo ko ka a ce a sa ma kai sabili. Shi ko yado yahi da namu wankin kansu da na da yanzu da suke na zamani ba dai bane ba.
12: Koya maza ke daukar matsayin gashi a rayuwar ya mace ga dai abin da wasu mazaje ke cewa.
15: Yana da kyau a ce mace ta kula da gashi tunda kodayaushe ai mace tana tare da namiji.
16: Gashi a gashi yana da kyau surtout ma macen da za ta tsaya ta yi kitsan nan gwanin kyau. Musamman ma an ganshi an yi wasu gaba wasu bayan nan. Wayyo wayyo ina son wannan ga gaskiya mace.
12: Ganin muhimmancin da mata ke baiwa gashi ne yasa ake samun wuraren gyara na zamani cikin sauki don samun biyan bukata.
10: RFI.
17: To madalla an gaishe da Nasir Sani da rahoton nan. Yanzu sai zantawa ta da mun kai lafaji. Wata mai wurin gyaran gashi a jihar da Magaram.
18: Gashi ya kashi kashi wajen huduma saboda ko wani gashin shi gautsi gare shi. Wani kuma tsakatsakiya ne, wani kuma tabshi gare shi kuma wani sai ganshi kamar kale kale ne sare ma kamar irin wannan kamar na musa. To shi gashi haka ne yake. Mai gashi mai taurin wannan gaskiya wajen sarta ma kanka matsala gare shi. Kenan shine in ka samu shi wannan mangan na zamani zai dan tabshi kamar ka ji dadin wannan gashi. Amma ba ko da yaushe ba. Ana sa shi kamar mota 6 ko mota 3 mutum din ji dadin sarta haka. Amma mutum ya cika da yawan sa shi ka kare gashi yake gaskiya. Shi kuma wannan wanda mai tabshi bai da bukatar ma wani difirza. Kawai ka gyara shi kai gashi kitso in yayi sati 2 kawai ka wanki ko a kitsa ma wanke shi. Ka hudda mai wannan dattin man tunda ma in ka samu shi kamar shi ma iya tsuwa. Kenan ka hudda mishi ka sa sabili da wanga a wanke maka sosai sake mai sabon mai. Haka haka. Sai ka gashi iya karko iya wannan.
17: Me ke raya gashi ya bunƙasa shi yayi yawa?
18: Tattali da tsafta shine ke bunƙasa shi yayi yawa. Ya tsoho ya toho sosai ma kai ma ka more kanka. Yake ganin shi akan mutane haka. Gaskiya tsaftace ka tsaftace da kanka ka tsaftace ma danka da wani menene shi duka kuma akwai wani gaskiya wanda shi an yi shi ba bai da magashi a rayuwar shi ma ba shi da shi
17: misali a zamanin nan da nada wanne ne aka fi ba gashi kulawa
18: a gaskiya a yanzu an yi kula da gashi ka yanzu ka tsaftace kanka ka kai shi salon a wanke maka a sa maka kaskare meke in kun ba sa maka ba kai mishi kitsan ko da nan roba ne irin na yawo wannan da yake sai meke in ka wanke shi amma gaskiya sai a barbare da dauda shine yake wulakantar da gashi wallahi
17: sai sallama ta suka fi rububi anan ko kuma kowane lokaci suke zuwa
18: akwai farmanan gaskiya akwai wanda duk sati sati ne sun zo amma sai sallah ba duk sati sati akwai masu zawa
19: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
20: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
19: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
20: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
19: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
20: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samu kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
17: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da malama Hadiza masaniyar ɗabi'un mata kuma ma'abuciyar tattalin gashi a jamhuriyar Niger
21: to wallahi gashi yana da muhimmanci a wajen mace saboda yanzu mace ko mun kyau yankin baki da gashi wallahi sai a hankali ko baka yi kitso ba indai ka kame shi kai kanka kana jin dadi kuma kana ganin huskar ka ta jari yayi kyau a ka'ida yanzu gashi indai kina yayi kyau ya toho duk sati biyu ya kamata kije salon ki wanke shi in kai kitso sati biyu ka kunce ka je salon ka wanke ko baka kara mai da wani kitso ba ka bar shi haka nan duk a wata dai kitso biyu to yanzu mutum yaje gani wani yayi kitso sai yayi wata guda wata da sati biyu wani har wata biyu akan shi in yayi kitso akan shi
17: amma wasu na ganin amfani da ire-iren abubuwan gyara gashi na zamanin nan na bata gashi
21: to wallahi haka nan ne gazal ada uwayen mu su da yodo suke wanke kai har yanzu indai kana wanke kai da yodo yana kyau ko baka saba da prison kuma yana kamuwa to yanzu da prison ya lalata dole kowa yana so ya sanya su wanke ya ga yayi silbin wannan yayi sauki
1: da yodo da mina ne kamar ada ake
21: da yodo da sabulin toka ake wanke kai har yanzu ai in ka tai wajen buza ai ana wanke maka kuma in suka wanke shi rushin daurewa wannan da suke sheke sa gashi yake kuma shi gashi yanda ka san kamar yanda in kana cin abinci shi ma ya kamata ka rika kula da shi kullun in suka kwanta ka'ida ka kwanta ka sa mishi mai kuma in suka kwanta an kana so ma in ka sa mishi mai din nan ka dar mishi da adiku kene wannan zahin da yake shiga yana sa gashi yayi tabshi kuma bai kakkarewa
17: to menene ke lalata gashi
21: to babban lalura gashi da yake wulakanta shi na daya akwai kazamta kuma akwai kasan mai kamar da mutane suke sawa ba kowane mai ba kake sa a kanka akwai man da in ka sa a kanka in bai ma gashin ka yana kakkarya shi man kadanya suna da amfani da man shanu akai in kana so dan kai yayi wari kana sa shi biskan wuta sai ka sa karamfani da wata yar tahornuwa ciki da kimba in ka hidda shi kana iya sa turare ciki yana hudda wannan warin duka ai su da mutanen da haka suke shawa shi to in ya jima a kanka ai baka zo kusan mutum ma yana jin wari amma in dai ka gyara shi kai wannan ka sa turare bai komi
17: tattaunawa ta da Malama Hadiza kenan masaniyar ɗabi'un mata kuma ma'abuciyar tattalin gashi a jamhuriyar Niger.
3: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99
17: wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai muna dakon tambayoyinku. Madalla duka abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu a madadin sashin Hausa Radio France International RFI musamman Nasiru Sani da ya taimaka wajen hada shirin Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
2: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Kabiru Yusuf. Yau Juma'a ce ranar da muke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan al'amuran da ke ci muku tuwo a ƙwarya waɗanda suka hada da siyasa, tattalin arziki, fasaha da dai sauransu. To yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta shafinmu na Facebook. Za mu fara da Buhari Manjor YKR. Yace RFI don Allah muna so ku taimaka mana ku tambaya mana hukumomin tsaron Najeriya akan yadda ake shigar da bindigogi zuwa cikin dazukan kasar. Alhali ga jami'an tsaro ga kuma masu sintiri a cikin kasar. Shin ko dai a cikin dazuka ne ake kera waɗannan bindigogi? RFI Hausa a tashi lafiya. Shi kuwa Anas Gulma Abdullahi yace salamu alaikum RFI Hausa, ina muku barka da wannan lokaci. Allah Ubangiji ya hada mu a dukkanin alheran da ke cikin wannan rana. Ina kuma jajantawa ƴan uwa da ƴan bindiga suka kashe a karamar hukumar mulki ta Bagudu. Allah Ubangiji ya kawo mana saukin wannan lamari baki daya. Allah Ubangiji kuma ya jikan waɗanda suka rasa rayukansu. RFI Hausa a tashi lafiya. Hafsat Ilyasu Yakuba daga jihar Bauchin Najeriya tace salamu alaikum RFI Hausa, muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya karkashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu ta samarwa manoma takin zamani a cikin farashi mai sauki domin gashi damuna tana ƙara kankama, takin zamani kuma yana ƙara tsada, manoma ba su iya sayan takin. Muna fatan Allah ya sa wannan kira ya isa ga kunnuwan waɗanda aka yi don su. Ku tashi lafiya RFI Hausa, muna godiya. Malam Umar Kamba Yawuri yace salamu alaikum RFI Hausa, muna taya murna ga mahajjantanmu na jihar Kebbi jirgin farko da suka sauka lafiya. Allah Ubangiji ya sa sun samu iyalansu lafiya, amin. Daga Malam Umaru Kamba Yawuri. EFCC dan Kilba Hong da Oga Bilyaminu Direban Hong da Jibrila Aliyu da kuma Ibrahim a karamar hukumar Hong a jihar ta Adamawa suka ce salamu alaikum RFI Hausa, kamar kowace ranar Juma'a yau zan yi kira ne ga shugaban kasar Najeriya Bola Tinubu don girman Allah ya ceto ƴan makarantar da aka sace a sassa daban-daban da ke kasar. Allah Ubangiji ya samu hukunta sun ji Arafai Hausa a tashi lafiya. Shu'aibu Salako na Sani mai zare ya ce Arafai Hausa ina amfani da wannan dama wajen yin kira ga mahukunta a Najeriya da su dauki matakan da suka kamata wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke addabar wasu sassan ƙasar. Shi kuwa Idrisu Muhammad Gidado ya ce fatan nasara a gare ku ma'aikatan Arafai Hausa, gaskiya muna buƙatar tashi tsaye wajen kawo sauyi mai amfani a wannan ƙasa. Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro a Najeriya. Abdulbasid Zubairu ya ce babu abin da zan ce ni sai dai addu'a Allah ya yi mana maganin makiya zaman lafiya a Najeriya da sauran ƙasashen duniya baki ɗaya. Salisu Van Dam da magaram jamhuriyar Niger ya ce tabbas ziyarar shugaban ƙasar Benin a ƙasarmu Niger wani babban tarihi ne, duba da yadda dangantaka ta yi ƙamari. Insha Allah komai zai daidaita da yardarsa. Mu dai fatanmu shine Allah Ubangiji ya ƙarfafa zaman ta kewar ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Nasiru Shehu Yunusari daga jihar Yobe ya ce ina yi wa ɗaukacin ma'aikatan Arafai Hausa barka da Juma'a ta babbar rana, muna kuma yi muku fatan alheri. Sunusi Madatai da magarin ya ce salamu alaikum Arafai Hausa, ina ta ilahirin al'ummar ƙasa ta jamhuriyar Niger musamman 'yan uwa da iyalan matasan Niger mafi akasarinsu matasa su kimanin 49 da suka rasa rayukansu a hamadar Sahara wato bakin iyakar Niger da Mali da Algeria, jimamin fatan Allah ya ji kansu da rahama. Sannan yana da kyau masu irin wannan tafiya su rika yin takatsantsan kada garin neman gyaran gira a rasa idan baki daya. Usman EFCC Al-Hassan ya ce ina kira ga direbobin trela a Hong jihar Adamawa don Allah su daina gudu a cikin gari, suna buge mutane wani lokaci ma har da rasa rayuka idan tsautsayi ya zo. Arafai Hausa a tashi lafiya. Manu mai reke ya ce salamu alaikum Arafai Hausa, ina amfani da wannan dama wajen mika gaisuwa ta da jinjina ga dukkanin ma'aikatan sashin Hausa na Arafai. Muna godiya kuma muna jin daɗin shirye-shiryenku. Mikailu Haladu ya ce barkamu da wannan lokaci, ina yi muku fatan alheri da fatan nasara ga ma'aikatan Arafai Hausa baki ɗaya. Abubakar Bena ya ce salamu alaikum, ina yi wa ma'aikatan Arafai barka da aiki, Allah ya ƙara mana zaman lafiya a Najeriya da Afirka da ma ƙasashen duniya baki ɗaya. Maman Ummi ta ce salamu alaikum Arafai Hausa, don Allah ku taimaka min wajen yin kira ga mahukunta a yi ƙoƙari a ceto ɗaliban nan da aka sace a wasu makarantun ƙasar. Don Allah don Annabi mahukunta a Najeriya da jami'an tsaro a kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro da ke addabar ƙasarmu. Arafai Hausa a tashi lafiya. Madalla mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman injiniyan namu na yau Ibrahim Tukur Kaifi, ni Kabiru Yusuf da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu kasance lafiya.
0: To bari mu je mu shakata.